0: This hour for CBC News, I'm Mike Miles.
1: Unuk tikakakjuang minu yanar to ano kaya ayok palyanar to nigang mitwani mo tikakatak lugoon ang nakangnar to six akbe ninu yakang nar to ano kang nar to nigang mitwani mo tikakatak lugoon ang nakangnar to seven igluigar jumilu nu yakang nar to ano kang nar to nigang mitwani mo tikakatak lugoon ang nakangnar to